0: Dream Radio Time. It is now 9 minutes after 8 o'clock.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Karon

Philippine Standard Time at is now 9:03 at narito ang ating Dream Balita. Pinawi ng Department of Trade and Industry ang pangamba ng publiko kaugnay ng posibleng paggalaw sa presyo ng mga bilihin. Ito ay sa gitna ng inaasahang pagtaas ng presyo ng langis sa susunod na linggo, bunsod ng panibagong tensyon sa pagitan ng US at Iran. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, walang magiging pagtaas sa presyo ng basic commodities at prime commodities sa ngayon. Aniya, walang mga petisyon mula sa manufacturers para sa mga price adjustments. Inihayag naman ng kalihim na mahirap na mag-speculate sa ngayon kaya't mas mainam na antayin na lamang ang magiging development hinggil dito. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Kada.

dream sounds better with you. Still listening to 104.7 Dream Radio. And time check mga ka-dreamcat as it is now 9:29 in the morning. Happy Sunday! And of course, kasama nyo ngayon is your Ate Jersey for the program of Dream Classics. Yes, up until 3 p.m. Yes. Hanggang hapon tayo dito mga ka-dreamcatters. And by the way, good morning pa rin sa mga dreamcatters natin na early bird every Sunday. Nakapagkape at breakfast na kayo. And of course, balik tanaw tayo sa mga awitin na tumatak sa ating puso at alaala. Wow, ang dami kong entrance. Anyways, welcome back to Dream Classics here at Dream Radio. Mga kantang naging soundtrack ng ating kabataan nung mga panahon ng 90s and 80s, no? Yes, of course. At mga himig na kahit ilang dekada na ang lumipas ay patuloy pa rin nagbibigay ng saya at inspirasyon. Yes, nakaka-inspire, no? Especially sa mga love songs dyan. And, you know, dun naman tayo nag-re-reconnect sa mga music natin way back. So, we have our dream classics. Of course, listening to our dream radio. Sa radio tayo nagsimula. Anyways, the dream, gotta keep tuning in. And mamaya ay magbabasa na tayo ng ating dream horoscope para sa araw ngayon. It's July 19. Nako, napakabilis ng panahon. Halfway through na tayo of this month. And of course, enjoy the classic music. Cause coming up next, here is Be My Girl by The Litterman. Only here at 104.7 Dream Radio. Sikat!

0: Dream Radio Time. It is now 9:33.
1: That time check was brought to you by
2: RH Super. Ang shot ng tropa.
3: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-7220 8803 Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
8: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
9: Stop right there!
8: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.

Radio. And time check, mga ka-dream God, as it is now 9:52 in the morning. Yes, sa mga nagkakape at no, pandesal. Ang sarap talaga yung may malunggay at cheese. Ay nako, yung tagline talaga nila ang nagpapaano sa kanila. Yung ano pa natawag ito, alarm clock mo na shot, di ba? Pag alam mo may dumaan na yung mga nagsasabing mga malunggay, ganyan, mga pandesal. Ay nako, gumising ka na at morning call mo na yon. Anyways, dream that I am. There is the search for the next Singing Kids Season 7. Yeah, and get ready for exciting nights of young voices, amazing talents, and of course, amazing performances brought to you by the local government unit of Tanawan, hosted by the Tanawan District Elementary Schools and Tanawan School of Arts and Trade. Yes, of course, Dreamcatcher, this event will be on August 8, 2026, Saturday, 7 p.m. Ayan, sa mga gustong sumali at may mga talento talaga, abay sana all. And of course, you know, ibigay natin to sa mga kids natin na may mga talent talaga. Anyways, anyhow, Dreamcatcher, I'll be back. And here's a requested song by Ate Jane. Hi, Ate Jane. Magandang umaga sa iyo. And sa mga Dreamcatchers natin out there na namamati yan na, yan ang aaga, kaibaan, na maras-maras, sa sanasayasan, mga magusay ng gwapo. And the Haormok City, yes, we're also live streaming worldwide with Dream Radio Tacloban. Weebly.com. Ayan, sa mga naka-livestream. And of course, sa mga naka-tuning dyan sa Ormoc, 99.1 tayo dyan. And good morning and God bless you all. It's Sunday and magsimba tayo mamaya. Anyways, again, coming up next,

Philippines Standard Time at around 9:59 at narito ang ating dream balita. Nagdagda ng price cap ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB para sa booking o platform fees ng mga passenger taxes sa buong bansa, particular na sa Metro Manila. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, inaprubahan na ang Memorandum Circular or MC 2026-055 na magsisilbing gabay para sa mga taxi operators na gumagamit ng digital o online platforms. Batay sa MC, pinayagan na ang mga taxi units na maningil na hanggang 20% ng total approved rate na 60 pesos kung alinman ang mas mababa. Binigyan din ng LTFRB na layunin ng hakbang na gawain iisa ang computation, disclosure at collection ng booking fees upang matiyak ang transparency, maprotektahan ang riding public at mapanatili ang patas at reasonable na singil sa transportation. Dagdag pa sa MC, anumang operator, platform provider o driver na lalabag sa probisyon ay maaaring patawan ng kaukulang administrative sanctions gaya ng multa, suspension, cancellation ng prangkisa or accreditation at iba pang parusa alinsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon. Yan ang ating dream balita. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Kada.

Philippine Standard Time. It is now 10:21 at oras na para sa ating dream horoscope as of today, July 19, 2026. Sisimulan natin to sa mga zodiac sign na Cancer, pinanganak ka June 22 hanggang July 22. Mag-orasyon, meditation para magkaroon ng maliwanag na isip bago maglatag ng idea at magbitaw ng pasya. Nasa landas ang masaganang business kung magiging consistent.

3. Matatapos mo rin ang mga project sa takdang panahon. Makukuha mo ang pabor sa pag-a-apply ng loan. Lucky numbers mo for today is 29, 31, 54, 41 at ang color of the day ay green. Sa mga zodiac sign naman na Libra, pinanganak September 24 hanggang October 23. Magkakaroon ng surprise business opportunity. Huwag itong palampasin. Lucky numbers mo for today is 35, 17, 44, 42 at ang color of the day ay apple red. Sa zodiac sign naman na Scorpio, pinanganak October 24 hanggang November 22. Pagandang araw para sa social interest. I-enjoy mo ang araw para sa iyong someone special at happy ka for today. Lucky numbers mo is 37, 29, 44, 51 at ang color of the day ay blue. Dream Goddess, abangan ang pangalawang pangkat ng ating Dream Horoscope. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Goddess.

Philippine Standard Time. That is now 10:49 at oras na para sa ating pangalawang pagkat ng ating dream horoscope. At sisimulan natin to sa mga zodiac sign na Sagittarius, pinanganak November 23 hanggang December 21. Makakaramdam ng stress headache. Mag-orasyon, meditation, magkaroon ng stress management. Lucky numbers mo for today, Sagittarius 18, 11, 29, 45. At the color of the day ay sapphire blue. Sa zodiac sign naman na Capricorn, pinanganak December 22 hanggang January 19. Mag-ingat sa exciting business opportunity. Pag-isipan ng mabuti ang mga bagay-bagay bago magdesisyon. Lucky numbers mo for today, Capricorn, is 22, 45, 29, 52, at ang color of the day ay bronze. Sa mga Aquarius naman, pinanganak January 20 hanggang February 18. Kailangan ng diplomacy sa pag-deal ng mga foreign investors. I-enjoy sa iyong romantic partner. Lucky numbers mo for today is 11, 19, 35, 55. At ang color of the day ay yellow. Sa mga Pisces naman, pinanganak February 19 hanggang March 20. Ang iyong appointment ngayon ay magbabago. Magkakaroon ng backup sa iyong projects. Lucky numbers mo for today is 21, 39, 19, 48 at ang color of the day ay cranberry red. So, zodiac sign naman na Aries sa pinanganak March 21 hanggang April 19. Tagumpay ang pagpapatupad ng pangarap. Ihanda ang sarili sa bagong promotions. Lucky number po for today is 33, 41, 15, 25 at ang color of the day ay taupe brown. Sa mga Taurus naman na pinanganak April 20 hanggang May 20, huwag masyadong problemahin ang tambak na gawain. Sa sipag at pagpupursige, matatapos ang lahat. Lucky numbers mo for today, Taurus, ay 29, 33, 17, 11, at green. Last but not the least, zodiac sign na Gemini, pinanganak May 21 hanggang June 21. Ang iyong social connections ang magbubukas ng business deal, makakamit ang debt freedom. The high numbers mo for today is 53, 44, 23, 15, at ang color of the day ay peaches and cream. Dream Cadets, ito ay patubay at gabay lamang sa araw mo ngayon. Nasa sarili pa rin desisyon kung ito ay susundin, ito ay tinatawag na free will. Ito si Ate Jercine, magandang umaga, Dream Cadets.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
6: Philippine Standard Time, it is now 12:02. At narito ang ating dream balita. Sumailalim na sa inquest proceedings ang tatlong kapulisan mula sa Baliwag City Police Station. Ang nasabing mga kapulisan ay inireklamo dahil sa maling tao ang kanilang inaresto. Ayon sa Police Regional Office Central Luzon Pro 3 na ang mga ito ay nahaharap sa mga kasong physical injuries, unjust vexation, grave coercion, slander by deed at attempted kidnapping. Inihahanda na rin ng National Police Commission ang kasong administratibo laban sa mga kapulisan. Magugunitang nilapitan nila ang isang negosyante mula sa Barangay Tangos ng mga nagpakilalang pulis kung saan pinipinit siyang isakay sa isang sasakyan. Bigla na lamang sila umalis nang malaman na maling tao ang kanilang aarestuhin. Sinabi naman ng PROA Director General Jess Mendez na ang pagpapasailalim ng inquest proceedings laban sa mga inireklamong pulis ay nagpapatunay na seryoso sila sa pagpapatupad ng paglilinis sa mga kapulisan. Yan ang ating dream balita. Ito si Ate Jercine. Magandang tanghali. Dream Kada.

And that was Light and Shade, back to back with Always Somewhere. Naku, napakamarami naman tayong songs ngayon. And balik na lang sa mga songs na tumatak sa ating puso, char. I'm Jack, ako Dream Goddess. It is now 12:30. Magandang tanghali. And shoutout kay Maria Imelita Sumbilan. Sabi niya magandang tanghali, DJ Jersin, listening from Song, Curva, or Mock City. Salamat sa magagandang awitin, horoscope, mga balita, God bless, at ingat po palagi. Ingat ka as always, Miss Maria Imelita Sumbilan. Uy, nakakalimot pa, nakakaloka. Well, anyways, a dream. Kaya naku, mamaya ko na i-share yung kwento ko. Ang pangit talaga. Pag-usapan ba naman yung hindi mapigilan mapakapunta sa CR? Naku. Ang daming experience na ganun, no? Yung parang, ay, wag na kasi baka kumakain pa. Happy lunchtime pala sa mga kumakain ngayon. Happy eating while listening to Dream Radio. Usapang hindi maganda yun.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Philippine Standard Time at is on 102 at narito ang ating Dream Balita. Tinindiyak ng Department of Trade and Industry or DTI na wala pang inaasa ang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing pangangailangan at basic commodities sa kasalukuyan, sa kabila ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Ayon sa KADM, wala pang manufacturers na naghahain ng petisyon para sa price adjustment. Naitanong ito dahil sa posibilidad na pagtaas ng presyo ng langis at produktong petrolyo sa susunod na linggo na maaaring makaapekto sa presyo ng bilihin. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang tanghali.

Dear Dreamcada, ako po si Johnny. Gusto ko lang po ibahagi ang kwento ng aking biyanan na talagang hinahangaan ko. Simple lang po ang kanilang pamumuhay. Walang sobrang yaman, sapat lang para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pero kahit ganon, hindi siya tumigil sa pagtulong sa kanyang anak na babae na siyang asawa ko. Madalas po kaming bigyan ng mga gulay mula sa kanyang maliit na tanyuman. Minsan naman ay nagbibigay din siya ng konting pera kapag alam niyang kapos kami sa budget. Kapag may sakit naman ang mga anak namin o kailangan naming mag-asikaso ng ibang bagay, siya ang unang nag-aalok ng bantay sa kanila nang walang hinihintay na kapalit. Kahit pagod na siya sa gawaing bahay at sa bukid, laging may oras at tulong para sa amin. Sabi po niya, kahit hindi na niya kayang ibigay ang lahat, ang mahalaga ay makatulong siya sa abot ng kanyang makakaya. Napakaswerte ko po na naging bahagi ako ng kanilang pamilya. Gusto ko lang po sana itanong at ibahagi para ipagdiwang ang kabutihan ng katulad niya. Yun lamang po, nagmamahal, Johnny. Well, Dreamcatters, napakinggan niyo na ang kwento ni Kuya Johnny. Ay, napakaswerte naman ni Kuya Johnny. This letter is parang talking of appreciation. Para dun sabihin na ni Kuya Johnny na lahat ay ibibigay, lahat ay gagawin at tutulungan sila ng mag-asawa. Yan, sobrang nakaka-appreciate lang, no? Well, sa mga Dreamcatters natin out there, ano nga bang masasabi ninyo? Comments ninyo or opinion ninyo para sa isang katulad na biyanan ng asawa. Ay, biyanan ni Johnny. Ano ba yan? Ang hirap talaga te. Well, Dreamcatters, ang magbibigay naman ng kanilang comments or piece of advice or opinion ninyo ay pwedeng-pwede nyo yan isan sa ating Dream Text line with this number 0921-419-6566 or comment down below sa nakapost sa ating official Facebook fan page and later on when I get back, of course, lahat ng yan ay pag-uusapan natin. Dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear

And coming from Miss Lovely, ano ba nagsabi ni Miss Lovely? Nakakandid ng puso ang iyong ibinahagi na kwento tungkol sa iyong biyanan. Tandaan mo na ang tunay na halaga ng isang tao hindi nasusugat sa rami ng kanyang salapi o ganda ng kanyang tahanan, kundi sa lawak ng kanyang puso at tapat na pagnanais na makatulong sa kapwa. Kahit simple lang ang kanilang pamumuhay at sapat lang ang kanilang kakayanan, ang kanyang pagtulong at pag-alaga sa kanyang anak na babae at sa inyong pamilya ay isang napakagandang tunay na wagas na pagmamahal ng isang magulang. Gawin mong inspirasyon ang kanyang magandang halimbawa, ibahagi mo rin ang kabutihan na tanggap mo sa kanya sa ibang tao. Suplian mo ang kanyang pag-aaruga ng parehong pagmamahal at pag-unawa at pag-aalaga. Ang pagkakaroon ng biyanan na tulad niya ay isang napakabihira at napakalaking biyaya mula sa Diyos. Kaya ingatan ninyo ng mabuti ang inyong ugnayan at patuloy kayong magtulungan bilang isang buong at masayang pamilya. And that's coming from Miss Lovely. Ano mo, totoo yan? Mahirap makahanap ngayon ng isang hindi naman sa ninonormalize, pero oftentimes no, nagkakaroon ng kapitan and hindi pagkakaunawaan, di ba? Ang dami na nating kwentong narinig yan, and hindi naman lahat, no? And napakaswerte lang natin na may mga tao talagang nakakaunawa sa atin, may tao na tutulong sa atin ng walang kapalit, may taong magmamahal sa atin nang wala ring hinihinging kapalit. Diba? Ang sarap lang sa feeling. Talagang ma-appreciate mo yung taong ganun. At the same time, nire-reciprocate mo rin yung mga nagawa niya, natulong sa'yo or sa kanya. Hindi nasa utang na loob, kundi parang response mo na dun sa response mo na dun sa pagbibigay nila ng oras sa'yo, paglalahat ng effort at pag-uunawa sa'yo. Diba? Anong ganda lang ng kwento. No, I do hope magkaroon kayo ng maganda pang establishment ng relationship ninyo, walang problema, although hindi naman talagang nawawala yon. Pero at the same time, maganda yung relasyon ninyo, no? Hindi naman lahat ganun eh. Napakaswerte mo, kuya, na nandun ka na sa part na okay kayo, wala kayong problema. Hindi kayo magkakaroon ng problema as long as nagkakaintindihan kayo. Yun lang naman eh. Yung iba, acceptance, understanding, kailangan yung nandun, pag-intindi, pakikisama, lahat-lahat na. Diba? Yun naman dapat talaga yung pamilya. Wala namang perfecto eh. As long as buo kayong pamilya. Yun lang. And thank you so much for that story. And sa mga dream goddess natin out there, thank you so much. And ayan, kuya, na-appreciate din namin si biyanan mo, na yung mga tao talagang, no, di pa naman tayo naubos. Na-insert na naman pagka-joker ko. Anyways, ayan, thank you so much, kuya. And sana yung marami pang magagandang bagay na imaibahagi and maikwento mo sa amin. Yun lang, and thank you so much. And I'll be back. And this is Dear Dream Kada. And mukhang nawala ako sa aking linya. Muling magbabalik si ate dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dream Kada.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga

0: Tubig Relac, pinakamatimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigro naman ka sa pinaka-Pigro Lock versus previous formulations. Mula sa Pigro Lock Hog Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha later.

0: Dream Radio time. It is now 5:57.
1: Dream Radio.
2: Happy.
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to early wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney.

0: Dream Radio time. It is now 8 o'clock.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Jaws.
1: Hi, assalamualaikum. Shout out po kay Mr. Hanang, original Moro singer na kumanta ng awiting ito at sa gumawa ng instrumental na si DJ Charles.

0: Dream Radio time. It is now 6 o'clock. Dream Radio!
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalo.

Thank you.

0: Dream Radio time. It is now 6:56.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Dream Radio time. It is now 7:23.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's

0: Dream Radio Time. It is now 7:53.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang